ëllëg bu bëgg leen a boole ci say gaay na nga bokk ak ñoom fil am waali ci alal yi wal awlaadi ak doom yi. Kon alal nit mën na koo am waaye du ko moom, paaka ñaari boor la, boor bii seppaanee ko moom, boor bii yaa ko moom. Boo ci dëggut moom mu dagg ci moom alal seytaane. Léegi fexe na ba boole ko ci ay ngànnaayam, yaa koy moom mu fex ko ba boole ko ci ngànnaayam. Tey bu benn nit jógee di laajal jàkk yor ak mbuus di yëngal di wër nit ñi, su tuuree la seen yi da lay rus. Yoo xam nga tey weex nekk ay 10 francs ak 25. Bu dee bu weex nga cay weex kas néew, xëy na yu bu weex yooyu gars yi di wax ci supérieur bi ñu yëg, yu weex yooyu moo cay nekk, mu ñu weex yu ndaw yi. Waaye boo fi laajal ak sabar, mosumaa gis kuy may sabar may ña dërëm. Soo ko laajee gars yi nga xam ne bàyyi nañ ci xel, moo di ñaare ka cay nekk seetaane moo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan. Moo tax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yooyu lañ cay maye. Bu dee ci jàkk yi ay 10 francs ay 25 yooyu lañ cay maye. Kon alal ji seetaane fexe na ba gis nga nañ ci duggee. Tey amin wi day fexe ba du sell, waaye fu ngi koy dugalit mu fexe ba du sell. Te yow na xiyaamati balaa kenn seq si ñeenti jéego suñu borom tabaraka wa taala dana laaj an malihi min ayna iktasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ku fi am alal foo ko jëlit ak foo ko dugal suñu borom dana la ko laaj. Tey gis na ni iblis def léegi suy bu taxaw bu nekk dana fexe ba ñu laaj guur gi alal ju bari, siddile ko ay caaxaankat. Bu sëy jotee ku ñu joxoon dara nga teg ca leneen, loola nekk ribaa ci ki ca teg, nekk ribaa ca kañ ko tegal, nekk ribaa lale ko sëy ba. Suñu borom tabaraka wa taala ne yéen waa sëy bi déclare naa leen guerre, jàng ngeen jàngoon nañ ko fële ca suratu albaqara tabarakalla, na ngeen bàyyi lekk ribaa, bu ngeen ko bàyyiwut fastanu bi xarbi min allahi wa rasuli. Gis nga kon alal nit ki su ko amee su ci bàyyiwul xel da ko daal di bokk ak seetaane. Seetaane moom yàq dong la ca bëgg, yow nag nga yor ko tabarakalla di pasar pasaree mu ànd koog yow rek muy benn ci ngànnaay iblis. Wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa sharikum fil awlaadi, bokkal ci doom yi. Doom yi seytaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen, duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waru ñoo jaxasoo. Dangay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarakalla mun nañu mel ko. Seytaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen yi mu créé ci beneen xale. Dangay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la. Seytaane fexe ba duutul nekk góor. Nga am sa xale bu jigéen mu judd, seytaane fexe ba du nekk jigéen. Moo tax bu siiba way si ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tour, damay wax ne toujours allazawaat la leen di tudde. Ndax góor ñi mën nga ne allazina ña nga xam ne, jigéen ñi mën nga ne allaati jigéen ña nga xam ne. Waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi, allazawaat rek ngay mën a wax pluriel boobu. Su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëttu, dana takk jaaro ci nab bi, dana takk ñetti caq, dana takk ñaari lam. Moom si nekk ni jëmma mel mooy bu sañoon jigéen lay doon ci ni mel, waaye teewul góor la. Xale bu góor yi bu jigéen yi nii boo xam ne dina sol kap, dina sol ab jiin, dina sol dalli góor, dina wàññi bobba. Moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk, waaye teewul jigéen la. Tabarkalla soo ko dee seetlu kon ñoom laysu min haulaayi arrijal wala min haulaayi nisa, dañoo nekk ci diggante bi mutabsa bina bayna zalik la ila haulaayi wala ila haula. Bokkuñu fii bokkuñu fële, moo tax allazawaat la ñu leen di mën a tuddee. Loola seetaane moo ko liggéey. Te kër bu nekk nag seetaane fexe ne ba am foofu loolu. Kër goo dugg li ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seetaane jël na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóor, ak xale bu góor boo xam ne jël na ko ci ngóor jëmale ko ci njigéene. Te jigéen bu sàmmut sa njigéene it kenn du la denc. Bari na ci jigéen ñoo xam ne suyuñu fi nekk nii, ndax dañoo nekk aw góor tiyaguñu ko. Te kuy takk jabar doo takku góor, kuy takk jabar doo takku góor. Bokk na ci li tax fi nekk nii sëy yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu, xale yu góor yi ay jigéen lañu. Bu ko defee takkante doo am tabarakalla, ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñoom ñëpp macha allah. Seetaane kon ni la yàlla légaliser li nga xam ne mooy ay ngànnaayam. Bi ci tege muy waidhum, da nga leen di dig. Waidhum dee leen dig la. Lu ci waaye sàggan sàggan dee ko dig dana baax. Kuy kaas mi ñu ko dàq-dàq rek ne ko da nga mas a dañ, bu ko defee du bàyyi mukk. Kuy mariage mi ñu ko dàq-dàq ne ko balaa ngoon nga dàq waa ji, du bàyyi mukk.
kuy demé liñ ko dak dak dak né ko léna léna gañ bu ko defé du bañ mukk wa'idhum dilen bi rek lu way fagam fagam né ko aljanna mom da nga fa dugg wama ya'idu musyaqan illa ghurura setan digul luddul ay wor mom dal dañ la wor dañ la wax luddul deug dañ la wax ni ah yow yow yow yowmal khiyamati buñu ubbe buntu bi yowmay nek 3e personne pour dugg dañ la wax ni yow da nga am alal lu Allah aram aram rek mu la ah jeulal so ci defé lu bax rek yalla mom ko bax la yalla ko bariyer mundela yalla du lak doom adama yalla du lak li yalla du lak la yalla du lak xeyti yunit bi setané da lan la wor wor yo xamné tabarakallah lu nit sagam sagam fi nek ni do nit sa tagante da ngay def ni rek nit mom baxna ba nopi baxna ba nopi tabarakallah rawatina ab sénégalais ngeen bal yalla bi waxé setané li nak né ko lo man defal nena ko inna ibadi sama jami'at laysa lak amu alayhim ci ñom sultanun ben taxe amo ci ñom sultanun ben taxe mënalo len dara nak mom ibadi al mukhlasin mënalo len dara tabarakallah fu ko defé chapané mu ngi nonu kon yalla teunkel ñuko te jikko nga wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doyna wakil sa borom doyna wëru way gis nga kon qissa bi yalla nekkul nako ci alquran ay yoon yo tay gir nga nim ko netti a asjudu liman khalaqta tina lolo takki sabido gis nga bo demé ci tabarakallah suñu goor gu bax gi ci yof sidna isa dafa am ben mbir mu bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir balé nak mo gis ci dëkk bi rew mi ci mag yi mam cheikh hajj malik mam borom tuba mam imamullah cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñoom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay ci def yeb mom nga leen dund way bi mom nga tek sa kanam waye goor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak ye nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mu ne suñu bëgg mu ci ñaari ay ni ñi def moy dindi suñu sante ni ko ñoom ñep ñu daal di sante lay mën nak leg leg da nga nan yeq nit ab lox ne ko santo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéwaan la ak ci groupe sangam la bokk masala amna santé bu lu nit ne mom la sante rek nga dal bëgg japp ne ci mom ab gëwul wala ci mom ab teug la wala ci mom ab nangam la sétane mo la koy wax té aw sante dekkul kan leen leen ngam jox ab loxo nit ne ko santo me nangam nga dal delu ginaaw ci mi sey dal ci mi sey loxo lamb sa poste mën nak légui suñu bëggé lolu dañ dañuy masal rek ñun ñep dal ne lay manam lolu am ñangalé la rek mu mbenn mak doon jangalé di wone ni lolu setanay def nek ñun ñepp lay duggal sawara ci biñu taxis lo ci luñ jël jëf man nako jaay ci walu gogi te lu bari ci ñun da leen dal ni yok lox da nay nako santo mu ne sall nga ne ko sall ngari wala sall ba lay sa da di koy commencé yëkëti xaat ci aw sant keneen ne sant bob nga ne ko nangam nga da di yar ci yëm waaw bu doon ndaku da tay nga ne ko ndukuma nangam nangam ma sha Allah wone ne mom xawna bëgg ci inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila na sourate israël batay ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla bi mu noppé nak ci qissat iblis bobu ak adam mu dadi ñëwaat ci leneen lo xamni daf koy teul ngir ñu man ci jaar ba bok ci ibadullah ci jaamu yalla yi ndax ibadullah jaamu yalla yi leen lay boné ibadullah ñepp bëgg bok waye bo ci tégué rahman nak am ñu xamni na man nak bokuma ibadullah ak ibadur rahman te ñaari baat yoy ñoo ñew ci biir tabarakallah yalla ñalla boole ci ay jaamum te nangul ñuko rabbukum sen borom allazi moy bur bi nga xamne yusji lakum mo len di dirin mo len di ommatal al fulka gal sen borom mo len di ommatal al fulka gal gi fil bahri ci bir geej lutax yatabtaqu min fadlihi ngeen gene meuna sakku ci wërsegu yalla wo xamne dafa nekkon fu fal gal gi nga xamne mo fi indi ciep famu jëg wala gal gi nga xamne mo fi indi yenen martine fi dul ciep famu jël tabaraka taala ni man ma lim koy diril fofu indi len ko ba fi bu seeni garé ndax pousse mi gëna tuti bu ñu ko duggal ci ndox mi ñak ko la nural pousse ci ndox nak man na nural gal ci du ndox mi wa rewaay mu ne man ni ma ci japp inna hu ndax te yalla kana nek na rahiman diko yeeram dikum ci yeen mom suñu borom tabaraka taala kon yalla suñu borom tabaraka taala innahu kana bikum rahima nek na ko xamne ki ku len yeeram la yeeram na joju taxna mu defal ñu geej gi ndax mi jokkolo fi ba fañ soxla jeli mu defal ñu luñu mëna def tek ci kaw geej gi
def ñu mëna yékk ci kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagaas loola jëkk jaar ci géej di dox ba ak si fii loola day wax dëgg yàllam suñu borom tabaraka taala yërmande moo tax mu def noonu. Kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ne alhamdulilahi rabbil aalamin. Ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jëgee xëy ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xëy ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeenti rakkaam yooyu moom suñu borom tabaraka taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil aalamin. Yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci gij gi bu leen laalee adurru jaaxle fil baxari ci gij gi walla mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla. Wa saa mastakum bu leen laalee fil adurru lor fil baxari ci gij gi ngeen dem ci géej boom yàgg ngeen gis njaqari li ñëw ngeen yaakaar a lab ak yu demee ni yooyu walla man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu des yàlla. Mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal bar ci ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka taala dellu ci ngeen nekkoon. Yàlla fii lay jaar ak ñu mu saa su nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba nag ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon.

bo waxe ben way ne ko muñal ñu ré bo ni aduna yagut ñu ré waaw bo ni aljana neex ñu ré pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut ben na waji xamni ji waré auto bu neex sax bo waxe la mo dang ko amut waaw yalla mu ne baxna wallazina amanu ti nga gem de fawqahum yurun fiita kaw de yawmal khiyamati bu yawmal khiyamé waaw ñi gem yalla bi yawmal khiyamé ñom ñoy nek seef yi fiita kaw wallahu yalla yarsukhu may wursagal mayashaa ko ko neex bi ghayri hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nnas kana nnas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wen xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñu nango top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewel di yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña alkitaba tire kuy wacce rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacce rek wacce fulle lu fa mukk wa li yahkuma ngir yonent boba atte bayna nasi digeent nit ñi fi makhtalafu fi ci lañ yew wote lepp lu ñuy wote rek yonent moy ñew wax ci xar xaru ba mu jall motax yonent yi mënu ñak waye tire ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wote ñu atté len ca min al haqq ci deug bis ni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ngeena yaakar an tadkhulu al jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتكم تديكل بولين مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني خلاو جيتو نني من قبلكم لو جيتو نين ديو واو يالا من عايين وا جامونو لغي يين دال داف نين الجنه سين لي غنو يوم دال دوندو با دوندو صافي لا لا داغو ديم الجنه يالا من عا كون اخر بيوم ها نغلاكو واو غايو لين خاوي لون mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax leen la gaaya mos gaaya masad hum la na leen al ba'sahu naqar wa darra'u aklor manam xex ak lor door nañ leen ay jasi xañ nañ leen ñi reey nañ leen ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng leen dakh leen hatta yaqula ar-rasul bu yunte ba naan di wax والذين امنوا معه اك نيغم اندك موم متى نصر الله كاي لا ني ام ديمبل يالا يالا من لوله غاي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس وا باي توك في رك دخل الجنه بو ما دي دون توان دما نان متال جولي رك دا ني الجنه ولا ليغ ياغي ديف ني رك الجنه yalla mu ne fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen ag buñ ci pass bañ agon nak waaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yonenti bi soono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoon tibe djok top ne ko da ngay yakam ti rek ngay yakam ti rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te du ne ko da ngay yakam ti rek laylis mune gis nga gaay yoy dañ nan tangal ab soy bam xonko ciur ñu lañ koy waté seen kaway diko ñaas té duñu ko mu leen yakamti
tabarakallah kër lox gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegal han gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba légui ya nga nan joxé joxé joxé joxé légui kuñu jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxé min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fa yuwalidin tambalé sen papa ak sen yaay so joxé ngax tambalé ci sa ñaari wajur mo gën ndax kuñu laaj baax nam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayni léeg-léeg nga dem collé dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xëy lépp 200 jënd ci ñaari yaboy ñëw féeréel la nga lekk déggoo alquran léeg-léeg nga jënd benn cassette musique 1000 francs sa papa xëy lépp 200 francs joxe pour ñu jëndal la kilo mburu fa lil walidayn te kuy jox sa baye ba sa baye falo faato nga falu lool nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amon sa sol defi beggo dara wéro de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de da ngay am lo xamni dudul jeexati baye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla tuddi affaire yi yalla mourti affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambale ci sa papa boxolam sedd ak sa yaay boxolam sedd te it bul am sol len mosal dede yoral kër gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xéñu la yow de amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak bu sa xaj tek ci buntu kër ga dal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax dé ma am dafa né ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wal aqrabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne noxolam set na xaaliss bari way ko du séral xol joxe nga moy xeral xol wa ko bac sa ba jangay ko sa day ri ci mom ndax fatlik bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhara bi la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yatama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la bu seen bop wal masakin ak yalwan kadi léeg-léeg nit ñëw yalwaan nga yëkkati dara jox ko loolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibni sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tabarakal yàlla mu ne wa ma tafalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko ak yàlla lu tàng tëj aaya ji tëj ko nii mu ne ñi ma fi yim ñep kenn du len jox ñu tag say maam kon jox len du yom mo tax mu tej ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari soxam ci balla ga barke ji mi ci ñaani bëgg bi na ba kew la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saaru mu ne wax legi lool bako bëgg sa bay dang ko yaa du la ko wax de jere jef rek waaw boko beugé sa bajé ñaan sey yépp doko jam miskin yak yoy miskin ku yalla mbokk sa raxé yalla yalla fay jax ni waye dina tégal sey maam doko ci fék lolu tax jox mo ñu jafé parce que gaay dañu bëggu buñ joxé média yi kenn ko a passé joxé na nangam kay fa muy def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kérok salamu alayk gis nga ay ñu ko yalla tejé mbokk yi dalay wonné jox say mbokk yomul da ngay bëré sa bakkan door ko def
تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فان الله بي عيم يالا خمنكو ginaaw yalla xamna ko nak bula tagge bula teggut bula waye bula waye tampi aw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa yu geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqaya kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na xex waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar na akbar jaar na he yalla ne waxuma lol fen lol waxuko wa waxuko di jihad jeex na deggal kuruhun lakum da ngeen ko bañ waye jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba def ni intahayna min al-jihad al-asghar wal an ila al-jihad al-akbar ba na lutax ginaaw gi mu jihadat ha lutax ginaaw gi mu jihadat lutax umru fouti ñew fi jihad ci ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadith ba nan ko seeta ha lolu tekki wul ni jihad jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jihad day yak économique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takraw shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ ta wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wuhu lu li ngeen bëgg non le sharun lakum moy yastiy mo ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamulen leg li ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mo ne sharun lakum ndax day tax ñu yab leen leg li ngeen bañ dara wa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn dul yabati ñepp respect leen han amerikay ni yabe sadam yabe wuñ ko xumay ni bañu fabe sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daal ci lañ ci genné baye sadam mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé ndax té moy julit nak nako yalla jappalé tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu khutba américain yi wax ko mu na gayal ndu khutbam dit bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamul len yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri haram ti khayakh ti wer wuñu ormal qital fihi khaxti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di daas jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahabi dal koy sakal taxañam bu gën ci ñu ñëw ni yëneñu bi a réne jëna way légui dé mu na wër rajab li nekk di na mu na réne ko dé ha yahud na yahud na commencé nak naan gaay dé dañu wone wër rajab da harama ay xé xé nañ ci yalla ni yëneñu bi kay ma tontu la qul nalen qitalun fihi qiyaq ci wër rajab kabir bakar la ñu wa mu ne nanguna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn lu fa dem muy ñatt wa ikhraj yi jinni wa makkah muy ñent minhu ca makkah
ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar ñand lay fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu liñ ñi def den sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuuti nga ciow rek waaw ñi dañoo def ñenti bakkar galankor diin ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al khatm mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mu ne bu leen yé fitna ko bëgg wax ñu ne bu yé fitna cete wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yardukum ba bañu leen di dello an dinukum ngeen genn seen diin ji inistata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngeen ay wedd yalla ni ñoom ñu la bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum inistata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañ ñuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais xamni iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dugg 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñu amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ko mortat genn sa diine min kum ci ye fa yamud mudé wa huwa tamam bamay de kafir mu nek yefer fa ulaika ñoñu habitat sipikuna a'maluhum seen jef seen jef sipikuna jef ju sipiku moy da nga charge won wuti alakhirah bi nga dehe nga décharger doora dem Allahu akbar lolou yalla ci yalla musal jaay mo ciess wallahi ab deso wala am sal ko nguru bom fess ha di jaay ciess nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb te xam ngeen ab deso wo mom ama tey ñi def yom muri bu def ci rek seen sifa wallahi leesan ci ñu gum rom rek ci la yépp gëna ndaysan ah di defé neex ak ñun tele bu naqari bi wa ji ag ba jeex dal di wacc nak wër auto bi sey ci dala war war bo xamne loolu la yalla misal tusir ci habitat amalo dina war di jëf ba dem allah xere def ci rek déssal sa door def tawarkal motax baat bi ci arab moy al hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke kere xam nga ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni wan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci yalla musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara nak xëñ ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci yalla musal ان الذين نيغا خامني امنو گمنا والذين نيغا خامني
hajaru gaday nay nun la de wajahadu ñu jihad keur keuri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

0: julli té da nga ragal ngay dem nga bay ba 6h 30 minutes bu fekké ñaxal dañu nak nga door tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bop motax koy tukki ma koy sét ndox wala yoyu ku ci nek mbay na jëng ajeul waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fasu yi wala ci mbam yi di julli takusan bu fekké na ragal kon su boba fu djublu fo fay sa qibla bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi dora wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julle zikru julle wax fazkurullaha ni ngeen julli ndax julle day fatali yalla ni tuddi ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yon jalam musa aqimi salata li zikri tajjum mun isa nuri li salati min yawm al jumaa fas'u ila zikri llah zo dem len ci julli kon fi fazkuru llah moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekul len won ta'lamun don ko xam ko defé kon bu julli jotey ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñewat nak ca mbirum soxna ya yoyé walazina goor ñi nga xamne yu tawfawna dañuy faatu ñu ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julji wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testama nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mata'an ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan di lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mata'an ila al hawli ghayra ikhraj ci bañ ko genné li lañ teurelon yi mirage yoy nak li da dañ su baba legi bu waji faato ndaw si am dom day am sumun wujjem bu fekke amul dom waji amul dom su baba legi day jël rubu karu alaji li jël dadi ñibi legi si nak ba bi day fexé ba waji su dehe bañu muy ras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xeer leen ko bax laaj ko fekk kat yi nit ko dee bañ muy ras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amut ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi akla ju muy lekk xeer leen ko bax nak yeen ñi nga xamne ajul ngeen fa yul kharaj ne buñu gënal le sen bop nak yow baye nga ko lum toge mu gënne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigen ñe def fi anfusihin ci sen bop min ma'rufin ci ñeek waaw jigen ji dal nga wa bayel ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mu ne mom de ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi misko xelam dal mu yalla ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba dafa metti ci wa kër gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku mëna teural ay atté la kotam bi tabarakallah ñepp la arrangé kon de la fami bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tadal na basu ko neexun teurul ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz
1: waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil muttalqati jigen ñu fasé amnañu ñom tam mata'un yobali bil ma'ruf.

lolu baxul de ñi dem de wallazina goor yi nga xamne nak yatawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xare motax waxul yamutuna yatawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yamutuna lu am solo la alquran goor leg leg fu muy liggéey li sang ñu bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur ni sang accidenté dé ni sang leg leg muy tabax yek fu ko teras ba ma bu mu daanu dé goor ñi li ñi dé c'est trop wallay dé sang motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di fa waye ko salam han goor ñi dañu wax gis nga bu tawes ki joté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci lako xarmu goor tawes ki ne teur xarmu jigen nar ko en ben way ci le fele xarmu goor ne reel mi tawé ci mako mu leen di goor gi ndey sat ñi may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mune walay wallazina yatawaffawna minkum ndeysan wayazaron ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarabbasna da ñu tiñ bi anfusihinna ci seen bop 14 ñeenti weer wa 10 ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan la ci di tiñ kon tiñ ñeenti weer la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yang ko war tambalé bës bimu dé le gën moy nga défé ko fala sa taggi jëkër fekk yoonte bi néna bëpp jigéen bu sa taggi jëkër ñew fam la fekk nang fa tok ñeenti weer ak fukki fan waye bul fa tuxo di dem fenn na la tok fa motax julit yi bu fekkon jigéen dafa nekk fi soxna sa oustaz oustaz faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génn jigéen ña l'islam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen julit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ñu leen ci idda bi la fasé won nga tambalé iddu sa jëkër dé légui do to iddu da ngay tinj bo don tinj bëgg tinj ñeen yor ak fukki fan fari nga da nga am ah dala nga genn da nga am dom da la ko wax inshallah fa isa balaghna bu jégé ajala hun na seenu ab wala sama dé fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna tal digen ñu def fi anfusihinna ci seen bop bil ma'ruf ci ñek manam bu ay dajje jexé ndaw sa di toilette ñu bëgg goor ñu bëggat ko yalla mu ne amu leen ci benn bakkar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkar képp ku sa ébé jeex sañ nga sangu ba set poudre lepp sa du jekk tabarakallah mu musoru ba jekk ndax goor ñi xemme ma ndax takkat loolu nag saa bu ay dajje jeexé rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am dom ba ma doon nak mu toilette ba jëk mag gi na ko doo fi toilette wona mu ne ko toilette dëgg ñu coow benen ci yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi ne ko toilette dëgg ah toilette dëgg ba ma amee dom rek la idda di la tiñ ji ba jeexoon tabarakallah wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir ku ko dañ kumpa na mu ñew nak ci jigéen ju tiñ ji da nga xaj mem ko waaw mi ngi tiñ ji saxal la ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la wala junaha alaykum amu leen bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé min xidbati nisaa
ci labat di len ni te fekk ñu ci denj amul ci bakkar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amul ci bakkar nok ndaw ci denj yalla ngi amul ci ben bakkar ñu wax wax ñek mu ne amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan baye ma xel ah sami leg ni ah dede yoy bepp ëpp na waye dal deñu warafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ngi defal yu am solo sen ciat bu ci nar amna ñaari ngi defal yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtaan di xawaare di mewlu bobu ëpp na bobu ëpp na yalla mu ne alima allahu yalla xam na ne wóor na ko annakum yin fatazkurunahunna da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jole ci tenj fokk goor ñu waxtaane ko yalla mu ne man wóor na ma da ngeen leen waxtaane walakin waye la tuwaiduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaiduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njek la ñi ngi woon ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci tëñ yi te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa ta'ala waaw mu ne alima allahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi satazkurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim tëñ yi jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaane it la tuwaiduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk dal yàlla mu ne dara neku ci wala ta'zimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sëy bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab àppam li feeg tenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su ko yee génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca bés ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ ca loola mu tax kenn xamatu na ñuy tëñjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ci àll ba ñoo ko fees baal baal yi saalum saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yëbu yi léegi ku fiy tënj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge Bawal nañ doon tënje Bawal la lay wax jigéen ju jóge Kadior wax la la Kadior nga boole la Bawal ak la Kadior ak yoon Dakar jigéen ju jóge Saloum wax la Saloum nga boole Kadior ak Bawal ak Saloum yépp bu ko defee jigéen ju tënj boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yene joxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu
neen ñu ko bu bank say tank ni lay def ni tan bu toge talal tank yi waaw kuma ne dekk al ñeenti wër ak fukki fan nga sala ko tank yi do to kibla ha ku jaxal kon sa jëkkeer bu lu nuyo bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax nan nga bu bank salam bu la lay bi sori del nga bu paka way fujum fujum tay nga al ko bu demé bay genn ñu ko gis dé guddi gi mi genn ñu ko gis dé yow it ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kenn takal rek jeexna bul toilette ba kenn dila xam dila tak ci biir té ñi gi jeexna waye bu solul waaw solul sangul bu fo jotté fodal waxtu jotté julli waye tabarakallah melni na jahiliya daan té ñi lolu baxu agi defé né té ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci tiñu suñu kër ko mom ba leg leg ñëk ñëw naan la dang ko añaan mom mo wuti ndigi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu naté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne annallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nak seen xel way way fahdaruhu maytu len ko maytu len yalla lolou defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teññe takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teññi jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ibbe kenn duko tak ku ne ci teññi kenn duko tak lolou tegal wala mo xamle nak ne annallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeureum te ku yeureme la ku labir la yalla ñu yeureum la junaa alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu yeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebal lako yalla neul amul ben bakar leg leg gor gu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoo ko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw xé waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toilette tok waxtaan ci def jabar ji dal di reene ko deug la nopi ri ka dara xewugul waji ne ko fassena la ne bajjen bi bajjen nit ma wocceti nañ ma wocceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu agri mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nan lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wocci nañ la waaw te tayen ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafaida ngeen rdel len cyan ci joxawul lepp lol tam amul ben bakkar rdel cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxom ci la dang may 50000 nga ne ko waw d'accord na ci waye fi 5000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fi 5000 la yor ñu ñu ko jakk bu fekke fas yene wo fay ha ba ko nanga fas yene fay te yor ñu nga duggal dara ba mi ma lolay ñu yoon ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye mor ko ci andina ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu alal dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess
su ko la ni joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50 wi nga la ma suppose woni ne 50 million beselo ko dara mu def legui rek yori no waat ci aju waye mu ne nak jigen jigen fasé tay tak tay fasé tay nga xamni bokku len la amagu len ak joxe wa mat'uuhunna nayal len jox yobal wa mat'uuhunna nayal len jox yobal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complète ñaari pay dal ak wax ju neex da ci lal fi Ousseynou bam fassé jabar ji wala Hassan bok bam fassé jabar ji fassé ko banapi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fassé ba ag fi ñu ag mu ñu leen and waye do luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko def fi leen jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ko fassé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fassé tay wa mat'uuhunna nayal leen jox yobbal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik ñu ñu wa mat'uuhunna dañ ko walawal ne jëpp jigeen juñ fassé rek am nga ak bobu yobbal li jox leen leen yobbal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musi qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom mi ñoy bo fi jox ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqdiri qadaruhu ki yalla xom fur sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay bu ñu tak fi jabar yi jekki jekki rek na 5000 yalla mu ne dede bu len yakal jigen ni legui dal comme waji amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dede kom sal mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxe 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ni le buñ ko defal ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te giin ñam na ñoom ñamit ni le yalla waxe rek am na ñu ci ay ñu lo lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am na ñu xamne bëgguñu lolu diir rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ko am doom ju tekki su magge awla ko am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon alal musi qadruhu wa alal muqtari qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jandiko tasare bagasam yalla mu ne lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayyi wo jëd na la ci lal bayyi wo duma la légui wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ndi jeex nga ñibbi mu tok de da so xey jox ko defense mu tok bu tuubé nga fay li ci sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atalé bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal musinin ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen lan fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñeen di jebal am nga jabar jebal guñ lako wacc ga ko wa qad faradtum fek rëndul ngeen leen lehunna ci ñoom faridatan cyan nuñu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëndul waaw da nga nekk Italy yónnee ñu takkal la jabar faatu
ñu dak faatu nga tok bu ñag sey mbokk téléphoné sokalé len nga wacc ko alu jëw ñu la alu sa jabar ji du tok ngaay mi xalé dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc la 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni kaad mom ndaw ci ko mom mu faje soxla te it faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol na xel mi dala illa an yaafuna ludul ñu balé ndaw sa ne la bëgguma sa da aw yaafu wala mu balé allazi wa ja nga xamni bi yedi yi ci loxam la nek uqdatun nikah takum sayba takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci wopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wer jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te nekko rutya sayba wer waaw jigen bu fekke ma sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkor ku ko may bax waye bu mu sey ku ko mana maye ko dul bayam sey bur la nikah illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rap sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñoñu momu ñu ndaw ci momu ñu kilif teew gi te it lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisé passé glay rek ñu mën mën rek ñuy gëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox ci mbéd ni ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fu ñu may ñu no passé gala ñu may ah waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo ñu may jatté fekk ñu tiru yebu ñu yalla da la bëgg ba la ñoo maye kenn papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waye daganul kenn wa joge fa rek daldi maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xam ne moo war a joxe li muy joxe su boobaa loolu dalay wàcc waaye suñ li baalul nag fokk nga joxe genn walu la nga digewoon wa an taafuwa ngeen baale aqrabu li taqwa moo gën a jege ragal yàlla ci takk sa doom wàcc ko te jotiguñ war koo jox genn walu la mu ko digewoon nga far baal ko ko yàlla nañ loolu moo gën a jege ak ragal yàlla ndax da ngaa bañ a lekk yëfi jàngur tax nga def ko lekk ko nag du lekk yëfi jàngur waaye moo gën a jege ak ragal yàlla ndax nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram waaw nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram ki jël yu dagan lépp nag noonu lay tàmbalee dugg ci lu xaram moo tax doomu aadama war nañoo xàmmee lu dagan ak lu war léegi la ñu coow ci ndax plan familial dagan na suñu ne waaw ndax war nañ ko def déedéet parce que fiq daa am ndax lii dagan na wala daganut ndax lii war na wala warut am na loo xam ne kenn du seet ci fiq ndax dagan na daganut dañuy wax ndax war na wala warut waaye lépp boo ko seete ci dagan na daganut am na yu bari yoo xam ne dañ koy bàyyi tabarkàlla mu ne yéen ñii fase wala tansaw waay waay bu leen fàtte al fadla mbaax ga doxoon baynakum seen diggante ak seeni jabar ha yow mi wacc yàlla mu ne bul fàtte mbaax ga doxoon seen diggante am na jamono yum neexal lool wallay soo ñëwee ñu kat ndoo ma jaay jël nga nga ne sobb ne waaw wallay taajal la ci yëbu jën bu neex di la wax yu neex léeg-léeg ñu lay bësal say tànk booy bëgg dem ñu diwal la ko ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxana nga xëy benn bis wàcc di wax wax jubon yàlla mu ne na bu leen def noonu julintu def noonu wala tansawul fadla baynakum yow miñ fasa it
fajar bu tanga taw ci jukkar yi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam fa bo buri ni diet amna fum nexe won deug la ba muy rombu buntu keur yeb ñew ba sa buntu keur dila tak fasé la tay ngeen di xassante taxutul kon nak bu xass kan bu le kan xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl bainakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'malu ci li ngeen def dimba tay basir ko gis la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeesat sama borom rek ay karim madame de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawar da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leena ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di len julli de len julli so julli mi julli waré maîtriser sa kër yomb la so julli mi julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli mi julli waré say yomb la waye so julli mi julli waré da di xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbe ko len julli ha ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sammu ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reey reey dama dama bo gis mu reey rek ñaar na lu julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji loolu day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pouss dalul ginaaw poussel fi loolu day dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi dessa de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati nak julli takusan de len julli nga ne ha mëna rawati nak julli takusan wassalati alwusta rawati julli takusan yoon te mena julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am na ñoo xam dañu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takusan do na jema am ñoo xam na ñu ci gittu ga jema yow xariya wassalatu alwusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ri ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azza ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen di wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum bu ngeen ragale ñu ngi leen di dakk ngeen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli day leen dakk ni ngeen daw mu ne amul de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla wallahi ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yokk sawtan bi di wax bi jang bu ko jote te nga xamne ñu ndaru ko ndaru ko ci gi ci lu ko ci jot jog taxaw wé ci waaw ko fekke ne japp nga ne dox bi da lay dab nga yok sa waxi ndaw bu ba bu ko jote nga ru ko so mo ne ci jot nga ci jot fa ci gi sam pa so xel bu sel ma jot bo mo ne tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jinn moy sa tan waye yalla dal lim bay fi moy bay julli

0: di waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall dafa dal ya cheikh.
1: Bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratu Ali Imran modi ñettelu sar ci alquranul karim nek sar wacc madina nek ñaar téméri aya ñu fass ko yene tafsir ni ko professeur waxe legi and ak ci walu xarala wi suñu mbako Abdoulaye Thiubou di ñaan yalla yalla ñu defal tawfiq ak najah. Ali Imran sar la bo xamne madina la wacc. Ñi dégg alquran ñi wax né sar bi ma nga wacc makka bi ma nga wacc madina. Sar yi waccion makka am luñ doon def, sar yi wacc madina am luñuy def. Sar yi wacc makka moy dañuy ñew pour soppi li nga xamné moy aada yi wala pass pass yi wala gisin yi nga xamné du lo xamné nonu la aduna tedde tabaaraku ta'ala ñew doon dindi yoyé pour indi fi gisin yo xamné ak pass pass yo xamné mo yu jup. Bude sari wacc madina moy yo xamne day jangale walu terelin li mo dagan wala li mo haram. Mom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yo xamne yu am solo lañu, muy tomb pass pass ben bi di tomb tashri' rawatina lo xamne mi ngi aju ci walu al jihad fi sabilillah. So jele tomb bu ñeek bi nga xamne mi ngi wax ci walu pass pass dafa ñew ngir saxal al wahdaniya manam benn gi yalla nek benn di saxal an nubuwati moy yalla moy yoni yonenti ya alim salatu wasalam di saxal deggu nga xamne al qur'anul karim deggu nako ak itam di tontu nga xamne ñoy ahlul kitab ci walu gisin wiñu gis al qur'anul karim wala gisin wiñu gisee islam wala gisin wiñu gisee mbiru muhammad sallallahu alaihi wasallam. So fekkene suratul baqara dafa jëlon la nga xamne mo jëmon ca yu ñëkke moy al yahudu ki di Al Imran mom daf koy aw ci geneen côté bi mom jël ñu tuddé an nasara ngir itam andi ci lo xamne ay tektal lay doon yu leer nañ yo xamne al qur'anul karim sa bu wéran ci amé ci mbir bu ñëwé lamay andi mom al qur'an moy li nga xamne moy li ci gëna leer ndax li nga xamne moy maryam wa isa alayhi salam amna lo xamne alul kitab wax nañ ko ci alquranul karim da cey bëgg leral lo xamne lu leer lay doon inshallah subhanahu wa ta'ala. Waye bam na pe ci lolu nga xamne moy xaju sar bi dafa songu benen xaj bi muy ñaar lu tam bi mu jëmele ko ci walu waxtaan ci li nga xamne moy faratay aj muy lo xamne doomu adama yi ñi ngi toll ci fina ci diko wajal bam ci joge mu dugg ci al jihadu kër kër bam ci duggé mu dugg ci walu liñ tuddé ar riba joge ca dugg ci ni nga xamne ñoy am alal te duñ ko nango genn asuka tomb yoy yeb sar bi dina ci jaar insha Allah subhanahu wa ta'ala. Waye bu ci joge dina ci jaar ci walu wo xamne walu gaawle don ci tunk muy waxtanal ñu ci ghazawadi te moy xare yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali dan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñeek bi di badr julli di ñoo ci gagne xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagne bi nga xamne moy badar ñu gagne len ci dafa am lutax ñom ñu gagne bi di uhud dafa am lutax ñu gagne len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala. Naka nonu mom sar bi mu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayn al qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jeul nañ ci Nawas ibn Sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawmal khiyam bilquran wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran. Yunus bi nana bu yawmal khiyamé dinañu indi alquran indi ñoñ alquran ñi nga xamni ñoo daan jëfé alquranul karim suratul baqara ak ali imran jité leen ñom ñepp ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu yalla boole subhanahu wa ta'ala. Kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamni moy yir bi nga xamni bëggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan mo

Ali Imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolamu joge won ca Najran ñukoy wax Nasara Najran maton nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Harith ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njit Ayham moy kiñ dan disol ki nga xamne moy Abu Harith ibn Alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dali koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mu ne li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibn Allah doomu Yalla la ñu ne ko lutax mu ne ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu thalithu salata moy ñettelu ñatt ñi ñu ne ko lutax mu ne ndaxte Yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu mu ne bu fekkon Yalla dong na do wax fa'alna ak khulna day wax ne fa'altu wala khultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mu rafet ma baraj baraj yewu len dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi xamulen ne suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy Isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ne Yalla kenn niru ko mun len xana di yeen mo ne yeen ne Yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi Yalla nak asaman ak suuf am na lu ci ump xana di yeen yeen ne Yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul Yalla nak dana lek dina naan Isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu ali fasakatu ñu dal ni cell dal nopi Yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali Ali Imran ci bop bi ba nim ag ci juroom ñett fukki ay ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu Ali Imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan Yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim Yalla neena alif lam mim ñett lettre yoyu Yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom te fala yam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bat yi wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay alm ci ben auto wala ci ben baram rom la ken munul wat ne ablay lo momam auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci meuna bind waye dal bokk na ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolu ci kem tani alquranul karim ci la bokk nañu nangul dal ci la bokk muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allahu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dund go xamne du fatu muk al qayyum moy ki taxaw te it du dan muk ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun qayyumun bokku tek bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan fale tambule
amul fuñ nan fa lay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reng reng bi ñu nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunitibi alkitaba tere bi ñu wax alquran nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi di alquranul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deugul la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew mat li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dagne wa anzala tawrat modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etap mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko boole ben rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré Musa bi di téré Isa alayhi assalam mu ne waccé won na kon at-tawrat wal injil min qablu lu jitu muy waccé alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub linnasi ngir nit ñep orientation la won yo xamné ñaca don japp loola dong mo doonun ak njub hudan linnas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tudé njub al-huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu ñub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko al qur'anul karim turale tek ko fi ko yunitu bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj moy ñub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay doon baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lir ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben baat la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu ñub momit moy nga nan yoonu ñub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax ña yalla bo ma tecc yoonu nga mere lool ta bok setlo ben baat la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko di nga ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sans lo gison lu dut li rek bo muy tul da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adama yépp ño bokk nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibn mo wacce alfurqana tere bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil tere bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute akuk njub wala deug akuk tiaxan te al murad bi di alquranul karim wa kar wa kurira tafsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi mun wa anzala alfurqana tafsiman li sha'ni alquranul karim innal ladhina ñinga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lahum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara
daf dul doxal nun rek parce que halim la ko denir lu te labir inna allah ayalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu re re re du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si huwa allati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu nam ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tujewat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dakk bi kërëm am bu gisoon bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dëkk ci fukki at gis plan bu dakk ba sun bi so ay xaliss day fet bimu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi dama guñu benn bis ñu ne yalla neena nawal batti su ngeen setlo julli juroom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent raka yoy mom na mat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwal ladhi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tere bi dal qur'an minhu amna ci alqur'an nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitabi ñoy ndey tere bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يويغا خامني ايويغا خامني محكمات لا نيوم بوي جانغ ريك دادي خام لان لاي تكي موم امول اي جافن جافن مانام بو يال ني نزل بوكو جانغ ريك خامني موي تكي واتينا واخر امنا ينن ايو خامني نك موميت مين كي بير القران واي متشابهات موم دا فا نيرو dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ni li lay tekki bokku na ca legi ay yima waxon alif lam mim bon alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune an al-muhkama ma 'urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al-muhkam nena muhkam moy lo xamne bo jange xam limi tecc xam lan lay firi mutashabi'an nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamus sa'a kagn la bis pinci taxaw lu melni gennuk ya'juj ak ma'juj kagn lañuy genn nak nuñuy genn lu melni khurujud dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mo la wax legi alif lam mim ak ha mim ba li mu tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci dem motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddi neena ci en digeunte nak le mbir mi nek daganak daganut aram nak aramut
salawatullahi wasalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu nan dagan nak daganul aram nak aramut ngir ñak xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg nga ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la in nga bayyi ko fa lu aram la nga bayyi ko fa bayyi walé fa la nga xamné moy la niro waye yalla neena fi ayatun muhkamat ay yo xamné dafa leer nañ hunna ayoyna umul kitab ñoy ndey tere bi manam ñoy ci faanu tere bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya upp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tuuti le waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ak nit mënu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañi dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañi dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atu zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitabi ñu ne ndey tere bi motax ñom tam ño gëna bari fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek seen xol zaiqun ak jeng seen xol dafa am jeng manam wirgu bel tal neeku ci ni def ñom fayatabi'una dañuy top ma tashabaha minhu la niro ci alquran luñ koy defé mune ibtigha alfitna sakku fitna rek wabtigha ta'wilihi ak jima xam lan lay tek yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga na ca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli ma tagut say wor ma tagut say ajmaka ma tagut say asaka ma tagut nga nek nak ci bir mutashabihat yoyi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te du teñu na te ko di baax waye nak islam du lo xamné da nga nan fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasalamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamon nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mu nes nako ñak xam te du te l'islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mu nes nako ñak xam te du te aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab yi dam ko nag ko def ko ay bindukaay beug bindu samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bindiko lolu tax yalla ne kon nak legi da ngeen def ab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquran karimi jarut muy tolni ay tire yu bare bare nek ay 40 nangam tam duko jaar mune kon amna ño xamne dañuy top ma tashaba aminu ibtigha' alfitna diko sakko fitna wabtigha' at-ta'wilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wama ya'lamu du xamna mukk ta'wiluhu lan lay tekki illa allah kul yalla fofu tam so jange wama ya'lamu du xam ta'wiluhu lam yatakki illa allah kul yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wilahu illa allah war rasiqun beug ne war rasiquna fil ilmi ñamir xam nan ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati nil tude wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoy di tekki illa allah kul yalla fofu may wax taxaw kay war rasiquna fil ilmi ñi geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulun ñom dañ nan rek ñun day amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo ñoo amana gem nañ bi ci alif lam mim amana gem nañ bi ci hamim amana gem nañ bi ci taha ba di ñom gem nañ ko kulun ba di ñu mëna tekkek yiñ mën ta tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñu borom lu ci mëna xew dal ba di nga xam limi tekki min indi rabbina ba di nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel muy xalat ndax dama dem yépp yalla bi ñu len sakke bindal na len ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel
ndax itam waji dana dem ci as rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci as parce que carcasse kesse mën ta dem ci as fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci as do ramal dem ci as xel tamit nit ki du tayu ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñoy waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ay yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat na mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si andil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé way ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusi qulubana ñongi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalazin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusi qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'd iz hadaytana gina biñu jubule bañ ñun ñu nango nek ci njub te moy nango yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nango gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande guddu ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayiwon ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

yalla na wa fatlikul izibtala kera ba nga xamé na natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tudé taqdimul maf'uli ala al fa'il yalla mo natu kum natu ibrahima kon complément bi mo war muju way yalla waxé ko ni ndax wax ji da am fulla ci daam fulla wa izabtala natu wonna dadi fam natu ba tek ibrahim wonna fina door wax ci ko natu kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman lin nasi mu wati ben concours mom yalla ken admi wut bam def ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonent yeek wali yeek khutbu yeek aqtab yeek ustaz yeek kul dali koy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahim admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman lin nas ibrahim da dug ci salle bi gaay duko ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay ca ma tax ndax ay yéebar lañ ibrahima ne ko d' accord na dal jël ay bagasam dem yàlla ne ko 5 boobu moom admi nga ci 5 sur 5 benn bu ñaareel ba yàlla yëbal ko ci Namrous mu nekk ku bandite réew waxanteeg yàlla

makoy fan mukk bu sané carte dal bu ñepp sané ma fan la rek mu jax duma négocier ngor ah fi ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax tay bu ngeen amone benn mbotaay tek ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jog ne yàlla ko fi teg yàlla ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xel suuf la am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla nattoo jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk wi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaalna al bayta defoon nañu kaaba ga masabatan linnaas masabatan linnaas muy rawukaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari raka raka bu njëkk bi fatiha kafirun raka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na ñu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon bindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikh l'islam haaji ibrahima ñes moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñes mii tabaraka allah ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naar yi dañ ko bëggoon a maasale ak yu weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba nag xaw ma nag bàyyi nañ koom dée parce que démb démb la naar yi deful muy dara parce que nena yépp ay shirk laa ci bidaa démb te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey te boo xamul tey defar ëllëg jafe la fàtte sa démb day tax doo xam tey ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la loolu mooy li ñu tuddee changement tabarakallah ma dem de waaid naa kolorante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam di ñu wax ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla li taifina ngir ñu koy tawaaf wala aakifina ak ñi fiy dëkk wa rukaci ak ñi fiy ruko assujud tey sujud na ngeen defar kaal ba mu set ngir ñi fiy tawaaf si ñi fiy dëkk si ñi fiy julli si kon loolo tax ñu koy def moomit moo tax jàkka ba muy doxor loolam ak julli daawul dem di jëli di jëli hôtel da ngay julli gee rek fas sa bagaas gétanoo nelaw ko astradi xawmin na mi nga jóg doxo say soxla ba jàkkay jàkka loolu mu am al aakifin ñëw fanaan ci jàkk ji tëddfee gaa yi tëddfee ñee tëddfee astradi xawmin nam nga jóg jàkk julli ba noppi doxe say soxla bu ngoone nga ñibbi siwaat taa yi koy reer yi te amoo koo yóbbaale yóbbu kenn booy reer yi yóbbu kenn sëñ bi kaa ñu reer yi kii ne kaa kenn ku ne jël kenn ndax ku jël yëpp alko jële ñëpp di bax di yow wa is qaala ibrahimu fàttalikul keroba ibrahima waxee rabbi yow sama borom ijaal maa ngi lay ñaan yàlla na nga def haza dëkk bii baladan amina muy dëkk bu am sécurité
ismaïl moy ibrahim moy ñaan warsuq yal na nga wërsegal ahlahu ñi dekk dekk bi min athamarati ci mayit ismaïl nan amin ismaïl nan amin ñaar bo yal na dekk bi am sécurité yal na am wërsegal gis nga ñaar yoy moy facteur développement wa al bu'd al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yano ben xalé tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar feneen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amone am xar tay jindako 75000 yew ko guddi mor ko jëñu nako ciopet tay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi indi keur gi pour jënd ndoko ben way ne ni sa poste ci bir ki ba nek lañ sa xote nako ciopet nga ñew ci keur ak la yamu neex tay ngay am waaw tay ngay am baxna nak parce que buñ la ko defé do ñu la ko def c'est bon man de bañ nako defé wallahi ndaysan do duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi ah ndaysan sama goor yu bax yi ñaan commissaire di day lek ben waye bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yex de tay yoyu su day am kelle économie bi di dox dox wala nga liggéey dara ba nga ciop ben way ñew lepp ko te du fay motax gën nga ibrahim balagan aminan wa suqahlam mo demé makka lo feerel le bo gisul rek gëna ko jël bo gisul rek gëna ko jël wala ngay aji ñu taf la gëna ko jël tabarakallah kon balagan aminan wa suqahlahu min athamara waye nak ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gem ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem al-akhirah dal nang ko wërsegal xal yalla nako duma def lool ibrahim propose nga ma kërok ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def ah man dal may wërsegal damay wërsegal ku gem bo man kafara ak ko wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo bi li fa lay nek tabarakal naka nonu neexitu lek ci yor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ki weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attarruhu man lor ko ila azab an-nar jeme ko ci mbugulum sawar wa bi asal masir muj gu naqare ngono yalla jalla musal wa isfatilikul kera ba nga xame ne yarfa'u ma nga yekati ibrahimu ibrahim al qawa'id fiya moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñewé da ko tabaxat bi ñu tib ñewé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ñangay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ngi nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de kiti ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ay suñu borom waj'alna yalla ngi def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalla ngi ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wamatu wa arina yalla ngi won manasikana ni nga wara jamo wa tub alaina yalla ngi baal innaka naqta yow yalla anta
suñu borom o baas ñu ngi lay ñaan yalla nga yoni fiim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu juddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakallah da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakallah rabbana yusni borom wa bahas yalna nga yonni fi im ci sen bir rasulan yonent minhum bu jogu ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor degeunte mom day jafé bu yalla yonni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci ciao te ciew duñ ko top muko wallahi ndeysan wala mu yonne fu yonne yonent ak Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayatika sa ay ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi mo tax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk dawlo nit ñi tak moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal na lay ñëk dawlo nit ñi moy muray ba waaw da fay nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax mo do tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom jo gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak lo am sura Allah wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aya la ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la rek wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba téré bi da len di jangal ay yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata faay ñepp jang fiqh te jangul la xari ñepp ja deg fiqh te jangul ni risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim mudilan tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñeent ngi ni wa yu'allimu yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñeent xam xam ngi ni xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tata wuf mu am zero bo ñëw ci jàkk ji bo julle ba agal rek ndax waaye bo sel male xool benn waay tànn kii de moom mi rek la fi yëndi yaa ngi ci zero assalaamualeykum wa rahmatullah aw xanaa ki mbum mi rek la am cheytaan la moom rek la am de parce que semaine bi mu la yëndi yaa ngi ci zero boobu yëmbul li lay jàngal loolu nag ruqi ko ci sa biir bi sànni ko loolu mooy ilmu taskiya
moy xam xamu tasawuf wuy zakihim la akbar innaka yaw yalla anta al aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte wa man yarghab kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahim ci dina ibrahim ji illa man ludul ko xamne safiha nafsuhu dafa dofal bopam ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahim ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala aristafayna wa tanana ko bi ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati ba al-akhirah lamina as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am gudul mom tabarakallah wala qad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin ba al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sant ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla ngena li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def lay lisa wa wassa biha mu denkané ko ibrahimu ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon wa yaqub yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lam sallallahu di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi gestu dom ma nga ni allah akbar sa dom jotti c'est bon waya ka jafé aka jafé ni nga bëgg sa dom mel ko doomu jamuro koy mel ñaare wala bako wax motax oustad nday ndaysan ci tias mune gañi dakaleen xalé ci jakka ci mune len andi len seen dom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñala jappale yaquba mune ya baniya ey yeen samay dom inna allaha yalla astafa lakum ad-din tanal na len diine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fakna yan muslimuna ummatu ngal jal yalla santane la akbar li mo lay xamna yuntiyab l'islam lañ doon wote yuntiyab l'islam lañ doon wote waye etap bu mu taw nak ak nu fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ha bokoy bolé fondement lay tudd ngay def rek baba muy mat suma té nak tudd étage fa ngay tudd salon wala ñom seen yoy tabarakallah hein bañ ko jaxé gun nak sima la tudd motax diiné islamique bam joggé ci no di ñew namuy tudd rek ba muy ax bimu axé ci ali sallallahu alayhi wasallam tudd al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wa sallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutunna mang len di denk bu len de mukk illa lud wa antum yen muslimun ngen wamatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisa yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon shuhada fekke izhara ki rabba nga xamé ne téwalna yaqub yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ñu na fekke wuñ ko de mune lolou lay jar na fekke
gina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dund ci lal bi daldi wo doom yi ana yusuf ne maangi ni ana benyamin maangi ni ana rubil maangi ni wal ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuratu de wara dinkane kaddom yi muccu waxu len amna ca bank ba li waxu len amna keur castor waxu len ma ngi ñetti auto mukk iskero dal def iskero dal xal def na le xala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma de sama ginnaw lan ngeen nara jaam nu ngeen nara mel mbaa du ngeen nekk ay faqmat

tank te becc najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeug seer mo koy jënd ñu daldi nek ci lañu nek ba fu nek ni ñi ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoy nak moy ñi nga xamne muñ le wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañu wëru wala nga ne allazina ñoy ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim te ñi wëru ci seen borom suratu an-nahl ay ñin fukku ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ medidila ñi fari tek muñ na xariñ lay tek gaday sam rew tagale ko say mbokk lola muñ mo koy mëna def ak wëru ci yalla tabaaraku ta'ala wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu yalla tabaaraku ta'ala moy wëru way li nga xamne bo ci wëru def tawakkul mu yor la say mbir yépp waye nak bala nga def tawakkul da ngay def li nga man lepp ba la tere nak nga dor ko baye suñu borom subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasalam ni ngi koy jangal ben way bu ñewon ci mom mu ne ko bi ngay ñew da nga waram da nga dox mu ne ko dama war mu ne ko ana la nga war mu ne ko mi nga ma baye ci all bi wakirlu ci yalla alayhi salatu wasalam ne ko demal nga japp ko yew ko ba nopi doora wakirlu ci yalla lolu jangale la mu reere ndax sa gineen gi nga xam ne danga koo yeew danga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmma ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileem googu waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileem googu boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne danga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 million kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door wakkirlu ci yàlla waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul da ngay def li la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow muhammad salallahu alai wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu muy ñaari wax mooy duma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba duma yónni jigéen yàlla du yónni yónent ab malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónent bu jigéen wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor yónent moom góor dong la yoon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati nuuxi ilayhim di leen waxyu moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatu jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebu seeni xel lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent te it koo xam ne dañ lay yilif mënoo yilif ñépp boo nekkee bu yonent ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax bu ci biirtoog moom tuja këram jubawu ca bo moytul ak ni jigéen bëggi aar ak ci moddu bo moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàddloo mission yonent bi alayhi salatu wasalam junju na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñépp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay al ko wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amu leen xam-xam bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika yonent yàgg ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere yonent yi indi

0: نخون لا هدا الناس مجبن نيت ني جميعا نيوم نيب وايي ليكو صاب موي مو باي لين كو خينتو نيوب مو ديمبل لا nga jup كو خينتو ندنگتي مو باي لا nga دنگ واو لين لو تي نيك نا دوما ديم موكاي خينتو اما شاكرا و اما كفورا فيرن فمن وهديناه النجدين كو جار تي نيوب جي nga gor gor lu mu jappale la ko tamine ndengate mu bayila fofa rek wala yazalu du dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dagn mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati giñu def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyari min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen keur ngir xoppu len lan ah gis nga li nga nekke nit ki gi nekke ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekk nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow su dekk ku baax muy def lu baax ngay tambale def lu baax nga gis nim baaxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tollu waye bo nekké ko xamné ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu tol ni fam tollu lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat bari wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna al muridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de tok ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de tok ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maam ran ko am moko bindu ci xoqal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu du dañ allazina kafaru ñu yedd yalla tusibuhum dilen dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok tahullu muy wacc mom mbugal ma qariban lu jage min darihim ci seen kër rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta ya'ti ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla digé won wa'dullahi dig ba yalla digé won dal dig soko delawati ci kuffar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta ya'ti wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makk yalla nena inna allaha li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dib mom jandi wax randiw inna allaha la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yonenti min qablikum lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabiy ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bu joge jog ci sa loxey di nacc muna ha muné ko yag nañ ko def yonent ni ñu lay def nga seug di julli ñi fat ci birit nak diko tour ci sa kaw muné ha muné ko yag nañ ko def yonent ni ngay def joge fa ngay julli ñu lay xap suuf muné ha mun yag nañ ko def yonent ni ñu lay def dila top dila bravo yag nañ ko def yonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loss bi muné mun yag nañ ko def yonent yi ñu lay wax nak nan la dof nga ta quran kat nga ab jabar nga bu xaba nga mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw mbax don noy ni ñi baxut ñepp mu ne ko deg na wax bi mu ne ko way nak fa am laytu matailu للذين كفروا نيودي ثم جناو غرك دير بو غات اخذتهم ما جابلن نيوم نيودي كاغا خامني مو نيكون نا تي نجوب موم موسى fa kayfa kana ci so xamone naka la nek iqabi sumu mbugal gom len jappe kon de sa xol dana sedd gudul to merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal dal mu xamni xeyni kon nuñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax ku ne bo tele fofu ay ji dal di wax na la nala woor ne ko tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metier wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim summa barak da nga sobe waye yow may def lu ko bax nak fa kayfa kana iqabi ji moy li nga xamne mo lay tekk di la xamal ne ha ku bax kan dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neen afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa bihasi sifa min al-asnam manam afaman huwa mun nak nga xamne qa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di def duko yeb lolay wax ni yalla ne dafa bëgg ne mun nak man yam nak ni dul man yalla jalaluhu yemok ni dul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo baram bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlo mom su jefe xamna li nga def lu muy terela nga balu xamna so balu wut xamna mom qa'imun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara mu ni waaw mu nak ko ku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man fi nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma la don war lo fi ne bu la nexe nek sa keur nan sa ndox yeey sa guro genn di secretu ku la wax nga ne ko dama wor sal moy worlu duñ yeg ni wor nga wala duñ yeg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu le timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisse yow momu la lay gisse man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jaxta koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalalu ngana wa lu de reey ni mu ne monti teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wala bi nga xana ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla def na len halillahu kashurakaahikum wa nax yalla mo may bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba xatum ñet temer ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shurakaa way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wassalam ne len samuhum tudal len may ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tude ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak junnit nit man nako may nit min yam sax nit man nako may nit keur sax nit man nako may nit su boba boko dimbindiko ci am keur mu dimbele la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gu l'islam di tere waye bo don deugur lu ci nit nak ngir fan wu gudd mbam may la bayre mbam may la barke wala yene ni ki yoyam moy jafé xana famu yambe ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit ma ñew te su boba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu
1: wala bok da ngeen bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xamul ndax da ngeen bëgg xamal yalla lum xamul fil ard ci soufsi ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla teela xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tegg rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamne ji du am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bi ni firi ba'si ci hasiyatu shawi ala al jalalayn daf ne afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq bi ni manam aw lay wu jotale te nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mune fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mune ñaarel ba wad'u zahir mawdi' ad-damir moy waja'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu ne ko am mune ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wané ni amut mune samuhum tullu len ñettel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax da ngeen bëgg xamal yalla lu xamal mune juroomel bi moy bimu koy def ko rek ci tadarruj moy ngi yeg ndank di yeg ndank ba ass ci am bi zahirin min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalayn di tere bo xamne ci le mag ñu doon jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ci hasiyab yalla neena bal li fi nek zayyana rafetal nañu lil lazina kafaru ñi wedd yalla makruhum sen pexey ñom dal sen pexey ñi pexey mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda waman yudlillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn dun la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sanku nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañ ma bal islam lahum am nañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mbugalum dox sen digeunte ak yalla laysa lahum man yahmihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am kenn ko xamne ki moy dox sen digeunte yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal qiyamah dafa am ñu bu len di duma day wax sarni wa man yakzibu bi hadhal hadith bayyi nak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi nak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñum rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fi nek tay ngay de tay ji ngay faatu nam mel deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigéen gennoon jant bi fenk mu leroo moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañ ñu koy misaal rekk yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna moom liñ dig ñi ragal yàlla misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dig ñi ragal yàlla ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll al muttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne
0: li yàlla digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. Ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin, ragal yàlla gis la comportement la. Mooy di def li yàllay digle tey bàyyi li muy tere, loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, ca nga nekk ca ci te koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljanna jooje nu mel. Aljanna jooje tajri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya. Dexya comme dex yu bari la, dexug soow, dexug lem, dexug ndox ak dexug sàngara su bokkutik suñu sàngara si. Loola fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Waaw, fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Ndax ndox doomu aadama da ko munta ñàkk ci dundam fii. Miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continue fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom benn. Bu ñaaral ba bii nga xamee ne fi mu nekk nii da ngay fay ndox, léegi-léegi weer de ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-car yi mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. Ñu la nag boo demee aljana dutoo fay ndox, kenn duutu ñëw sa kër jox la facture, nga ne ah déedéet kaxaay na ñu maa la ko wax. Ni ngay sangoo fii mën nga bët bëset nga sangoo ko fukki yoon te beer du dee ba ñu indil la facture ndox, nga ne ah loolu neex la, yàlla na la yëmut foofu. Lem ñii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujunab lem, da ngay tijji lem gi di tuuru te da nga cay naan te sa biir du ca daw doo ca feebar, nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. Soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yow mën a xëyam da ngay am rubinab soow, nga ne ah mu ne des na ba tey. Sàngara si nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne si mulut ni si soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq te doo sam xel du laxasoo doo yàq sa dara. Foofee am na fa rubinab boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira. Loolu bu la ko yàlla tabaraka taala digee dama ne ci kër googee lu am solo la, te kat dalaa misaal waxu la dëgg-dëgg aljana na mel, waaye masalul jannati la wax. Kon naan gaa ngi noonu. Ukuluhaa lekk ga nag daaim, lekk ga moom daaim lu sax la. Ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rag mukk. Waaye ba tey ukuluhaa daaim fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan nelaw bu bërsen nga ndékki aljana mu amul foofa. Ukuluhaa lekk ga daaim bu la neexee nga xëy ndékki 8 heures 9 heures nga lekkaat 9 heures dañu nangam noonu nga ko toppee rek ukuluhaa daal moom lekk ga daaim foo wér rek lekk gi mi ngi fi tàng jël neex yasab sukar sab sukar ya nooy nooy tabarkal. Wasiluhaa cer ga it kat daaim, wasiluhaa cerug aljan moomit daaim laa tansaquhu shams, ndax jant bi du fa ñëw di dindi cer ga, cer ga dafa sax dakk rek. Meññin ma sax dakk, naan nga sax dakk. Waaw, ñett yi mbokk yi: naan ndox, naan soow, naan lem, naan sàngara, lekk li nga bëgg a lekk, tëdd ci sa ker. Ñett yi moo am aljanna. Doo dem tool, doo julli ji, doo joxe dépense, doo fay courant, doo fay ndox, ah doo tukki, doo dem fenn. Lekk, naan, wasiluhaa ak tëdd. Waaw, tilka xéwal yii uqba allazina taqaw mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Wa uqba alkaafiriina añub ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla nag annaaru mooy sawara, ñooñu ñoom sawar la ñu añe. Ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi ngeenteg seen baaraam ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko, nangu suñuy ñaan nangu seeni ñaan. Ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala udwana illa ala zalimin mbok ñi deglu gina biñu sante yalla jullu ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tay modi suñu ñentelu dajé nek dajé bu mujju ci suratu ra'd yalla mëna dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhi salam inshallah xam ngeen ne dajé bi yasu ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wala doore tay ci katunu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratu ra'd yalla ñu doon melal biñu misal al janna neexid wa masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahti al anhar ukulaha da'im wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba al kafirin an nar suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ay ji mi ngi ñëlal misal al janna ji nga xamne ñi ko ragal mom la leen dig mu ne al janna jojja lepp luy xéetu naan ma nga fa al janna jojje lepp luy xéetu lek gu neex ma nga fa al janna jojje lepp luy lu sedd te nek noflu kay lu melni ker ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lillina taqaw ñi ragal yalla lola moy seen teranga ëlëk uqbal kafirin nar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen mujju way moy sawara yalla nañ ci yalla musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngeen balma wal ladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzab man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci ladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsan yalla neena wal ladhina te ñi nga xamne atainahum jox nañ leen al kitaba tereba ñom day yafrahuna dinañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy alquran maana ña nga xamne dañu wacce won ci ñoom tawrat ak ña nga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñoom ño xamne gëm nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bet nan ci alquran ndax wacc na ci seen tire wa min alahzabi amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamne day bañ ba'dahu len ci alquran amna ci paranoia parano moy ku mbokk ci mbolo te la ci taxa bok moy wonne sama waji moman seen waji lolu moy parano ñaare ñaare du doon ño xamne dañuy jariñ mboloma waye lañuy lor mboloma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu leen mboloma wax lo wut leg leg ñu def lu leen mboloma def lo wut leg leg ñu dugg fo xane fi mboloma duggu lo wulen fa motax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biiru mbir waye par parlo mo la ca taxa bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al ahzab xol na la len tontu ñom groupe bobu ne len innama lifinak man day umirtu dañuma digal an a'budallah mu wetal yalla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokale na nga len wax lolu mbolo mi nga xamne daño walbatiku bëgg ci alquran ni bëgg yedd ci alquran ni na nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila allah wa ilayhi marji'i wa masiri modi
0: aya joju fi mu jeexé ad'u ila allah wa ila allah al-ma'ab mo di day wone ne nit sude wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teni bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nak joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yenn waye dañuy wétu daldi joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fële ci wétu jammoñam bu ko défé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yoonam kuy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu kuy wote jëm ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko atal ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla neen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yonenti bi arab wala yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lang lak wala ndax yalla amna aw lak wu may lak lola bo de gëstu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhidun yi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak waye nak alquran wala téer yi nga xamné daan wacc ci yunitii alayhi salatu wassalam melaw ndox lañuy yor ndox nab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunitii alayhi salatu wassalam yunit bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fim nek alquran bu ko chinois bi timé diko firi ci chinois français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereer bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotti ndiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wo dran ci massa delusi yalla mune wala in tabata bo topon wat nañu so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikkel na lay minal ilmi ci xam xam su baba de malaka do am mim waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala waq wala kenn ko lay fek minal lay ci yalla su la beugé tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah wal maqsud tahsirul umma min ittiba'i ahwa'i nas لأن المعظوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعظير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما تقرت بي جكب جرح كفجار بتي دنجس جيخن تلياك يويو لم يندرس ربط yalla mu ne kon muqim ma nga fasax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tay bi bo fa jare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gamuy woné katnu yalla lil mu'minu ci ñi gem
1: jarut sax ñuy dem fofé waye war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax nang suratul hijr aya juroom ñaar fuk ak juroom ñet mune wa in kan

wa gol ba moy nit shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kefe ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dañ jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishashamsu kuwirat dañ ko dañ tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagn nat di wagn pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolni jamono yo xamne bi fi rew mi gëné nek ca ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba dox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xéñtul xaliss ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nak xam nga bis bi tol ci altine nga daal ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay toñ kat lañu yi muñ ci waye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ku yoyu yalla mune fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñom wa innahuma ta ñom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma ta ñom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma leen doon duma mu woor ne man mi ma leen duma waron ngeena am kon dal gu tol ni japp seen njaamur ci bañ ma togn ndax nama leen def man na leen ko def lolu moy netti shuaybu ci teunk bu gatt ginaa bimu joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yalla ñi dañu wedd lot yalla duma leen ñi weddi shuaybu yalla duma leen mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi wonna ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijri ñoy samuda seenu bi yonent moy salih hijri nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafiruna ya kufa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben ma ngay wax ne wa man kazzaba wahidan min al rusul فكأنما كذب الجميع ولهذا قال تعالى المرسلين البيضاوي هنا كو ويد بن يونتي تي يونتي عليه الصلاه والسلام ويد nga yonenti yep ndax ño bok ku len yonni ño bok ben decret bu len fal la nga xamni mom lañ len fal motax wala qad kazzaba ويد won yalla ويد won ashabul hijr wa qurwa ñu ñi ويد won al mursalin yonenti yep la tambule ci nuh alayhi salam ba ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla mune wa ataynahum ñu jox len ayatina suñu mandarga yi wonene ma yunu yunuti fa kanu ñu nekkon mu'ridina di dumo yu an ha ci mandarga yoyé bepp mandarga bu len yalla jox di len wonne ma yunu yunuti ñu dal di koy won ginaaw duñu waru mukk duñu xalat

fagn waye di tekkale ala qudratillah tin yalla defi al kawn ak kemtane yoyu yonent bu massa yoni na la demal ci nit ñu bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mus yépp nek benn dëkk lolu ci mandara ga ci kemtane yi yalla yi di woné né yonent bi salawatu alayhi wa sallam yalla ko yoni ndax yonent bu yalla massa yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote musa na ci ruq di wote ku melni ibrahim nek na ci ruq di wote lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wa salam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tam bu ñaaral bi sa bi waxtane banu israël ak li nga xamne dal na len ci walu ragnaliko wala xajaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te len ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digal wa qadayna ila bani israil fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dalan ci ñew insha Allah ñettelu tam bi saar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone benn gi mu nek benn ci ni nga xamne ni la nosé aduna si ba al layl wan nahar bi am so si di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ de al-adab al-ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi dal ci soñi bu baakha baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al-misali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juroomelu tam bi sar bi waxtane mushrikuna yek seenu reer ak ak ñaka xam banan di way doomi yalla ak ak ñaka xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro kan ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefu jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men benn door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabi dadi ci lolu nga xamni moy alakhir ak nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi wa alihi dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun bu waxan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juro ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañi ko yu ngi koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا يتندي سار

0: bi sa xam-xam moo lay may xam-xamu al-lusni. Xam-xam nga xam ne tas bii nag la moom ci téere yi lay nekk, dangay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe. Loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële. Xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy Qadir alayhi salaam wa allamnahu min laduna ilma. Xam-xam la bu am solo. Ah, Moussa daal di aksi mu yëg moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jógee lu la tax a jóg nangam nangam lël mu wax ko tabarakallah. Ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg. Qaale lahu Moussa, Moussa ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laaj topp ala an tuallimani, ci nga xamal ma mimma, ci tuuti ci li nga xam ne ullimta, xamal nañ la ko rusdante mu nekk njub. Waaw, Moussa wax na ko, waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg. Kon mu fasiru na ñu ne hadihi muqataba fiha mulatafa wa tawaduun min nabiillahi alkarim wa kazalika yanbaghi an yakuna alinsan maa man yuridu an yatallama minhu. Waaw, mu fasiru na ne nii Moussa waxe sëriñ bii, képp ku dem si sab sëriñ ni nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom. Waxtaan wu tegginu la. Te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam, jàngal la xam-xam ba am bari. Xoolal qaala lahu Moussa, Moussa daf ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani, ci kaw nga xamal ma mimma, ci tuuti ci li nga xam ne ullimta, xamal nañ la ko ullimta, xamalees na la ko rusdante mu nekk njub. Tabarakallah, ku yaru la te jàngal na fii ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala Qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii, waaye lan tastatia, doo am kàttanu maiy ànd ak man sabra, muñ ni may dunde, ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ. Wa kayfa tasbiru, jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra, musoo am xibaar bu mel noonu. Loolu jaaxal na ma, ndax lu nekk gant yow rek yéem la. Qadir gan la, wala am na gan bu ñuy wax Moussa? Wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko, ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarakallah kanamam leer, mu am yaram, nga jàpp ne li muy añee lu neex la. Buñ la woowee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar, bu ñëwee nekk laa ko daqaar, doo ca mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun, boo di nitu àdduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn ci buntam mu toog dina la. Maanaam li nga nekk gan di garam dund ca dalay jafe. Qaala innaka lan tastatia maiy sabra, ba ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw, loolu rek la ñu daal di wax daal ñu bis. Waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la, nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege, loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii li mu bëgg Xadir wax ko lu am solo, innaka lan tastatia maiya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuxit bihi xubra. Li may def ci xamoo lan la, noo koy muñe? Li may def ci xamoo lan la, noo koy muñe? Ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk, li may def yaa ngi koy natt ci mbir ba nga nekk, li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu. Te man lii may def tegumu ko sama bakkan, tegumu ko ci sama xel, tegumu ko ci bëgg-bëgg, tegumu ko ci nattale. Ah, qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp, satajud ni danga ma fekk insha allah su neexee yàlla sabiran may muñkam wala axsi laka amra, du ma la moy ndigal bukk, du ma moy sa ndigal. Jeneen wax ngoog satajud ni insha allah sabira, danga ma fekk ma muñ, ndax kuy wut xam-xam dangay muñ. Imam jane ne kon katiman li durri wal buqsa fa nal qasdan wa ta'lu al jil ya mutaallimu, dangay muñ, dangay muñ. Mu ne ko satajidu ni insha allahu sabira, dana muñ. Mu ne ko waaw wala a'si laka amra, doo ma jox ndigal mukk, man la du ma ko def. loo ma digal danaa ko def. loolu tam taalibe day topp ndigal, sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal. ah xaala mu ne ko kon ndax na fa in ittaba'ta nii boo ma toppee falaa tas'al ni bul ma laaj am shay in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw. kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kattanu suñu borom tabaraka
1: amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu aleyh. mbokk ñuy déglu di lu sëriñ ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo dunia sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bi ñuy wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko. ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mun a dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonte ak yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lami bul ma laaj dara ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. mu ne ko ñu dem. fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem xatta ida rakiba ba ba ñu waree fi safina di ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. ñoom ñaar xata ida rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt ndax sëriñ ba tabaraka allah mbubbu ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare. boo ko defee léeg-léeg ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng soldat la yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ñabbu ak alisé ci sa loxo. am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan lañ laa di dugal rek tabaraka allah defe ne yow am nga solo. bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daar yi kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Khadir def, taxaw rek ci tefes gi gaal gu ñëw ñu arrêté mu lànk bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures. benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam ñu pass bi ñaata la ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu yéeg leen rek yàlla jox leen. ah Khadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. bi nga xamee ne Khadir yéeg na rek dema guñu lu mat 20 mètres Khadir daal di génne sim yum yoroon daal di tëj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Khadir def xol bi mënu koo muñ. xaala Moussa ne ko waa yow yow góor gi le yow sëriñ bi le axaraqtaha ndax da ngay xotti gaal gi ndax da ngay foq gaal gi li tukhriqa.